0: 15 giging 40.
1: Hindi halata, diba?
0: So, happy birthday, Angelica.
1: Sa Sunday, nandito na siya. So, sana sa Tuesday, nandito ka para guest natin siya.
0: Mm-hmm. I-arrange ko sa mga guest ko kung pwede ako
1: pag-guess mo rin dito yung mga guest mo para ma-experience nila.
0: Yeah, diba? Pwede.
1: Diba? Why not? Isa sa mga...
0: Ang mga guest ko is mga retired.
1: Okay lang, diba? Para ma-experience sila paano dito. Tapos may matanong ko sila kung anong mga ganap sa buhay nila. Diba? So, tanungin mo mga gusto nila ma-experience a radio tour.
0: Yeah.
1: Diba?
0: So, basta na, hanggang 15, so, 15 ata is Miyerkules na rin eh.
1: No, Thursday, I think.
0: Thursday na ang 15?
1: Kasi Wednesday is, Thursday, 15.
0: So, yan ang mawawala ng isang linggo si El Cap. Mag-holiday ako.
1: Pero dapat nandito ka sa Tuesday.
0: Yeah.
1: Dapat nandito. Oh, sige. Kasi nandito si Angie. So,
0: nandito na kami niyan. Tuesday.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga ang ano nila,
1: Tsaka alam mo ba kung bakit kailangan nandito ko sa Tuesday? Kasi merong mag-i-interview sa akin sa Tuesday and gusto nilang i-feature yung meron silang video presentation. I mean, parang gagawa sila ng video na ikukuhanan nila yung mga ginagawa ko dahil yan dun sa King Service. Gusto ko sana nandito ka para at least pag nag-video sila, masama ka sa video. Kasi interviewin nila ako. So sabi ko, gusto ko kasi kasama sa video yung ginagawa natin dito sa radio. So kung
0: sige lang, i-arrange ka yan sa kanila.
1: Oh, isang oras lang, please.
0: So far, ang mga kababayan natin, isa din to sa mga inaabangan ng marami, yung impeachment trial. Ano, gusto niyo makakuha ng updates?
1: Oh, sige, gusto natin ng update.
0: Pang 33 days na ang ating impeachment trial sa ating Vice President. So far, mga kababayan, hindi pa rin sila naka-establish mga ebidensya na tumutukoy talaga doon sa Vice President. So,
1: pero parang nakita ko si Basti doon, tama ba? Lumabas ba siya?
0: Andon si Basti, behave lahat na. Behave lahat na mga senador, kaya nga. Ito lang mga side comment lang ano. Alam mo naman dyan, kung sumusubaybay kayo sa impeachment trial, iba-iba ang attitude ng ating mga senador judge.
1: Mm-hmm.
0: Alalahanin natin ang senator judge natin ay hindi yan sila mga into the legal Kasi, yun nga ang sinasabi nila sabi ng mga senator judge, paano na lang yung mga senador na hindi wala dyan during sa impeachment, pagkatapos makakabuto sila, so parang na yun. Isipin nyo mga senador, ang desisyon nyo hindi yan nanggagaling sa inyo. Alam nyo yan. Diba? May legal team yan sila eh. So, ibig sabihin, si legal team ng isang senador, lalo-lalo na ipalagay natin si Rapi Tulfo.
1: Mm-hmm.
0: Si Rapi Tulfo, si Edwin, si Erwin Tulfo. Yung mga kadalasan, iilan lang ang mga senador dyan na mga lawyer. Mm-hmm. So, ibig sabihin sila, for them to decide the right decision legally,
1: they had to consult with their legal team.
0: So, ibig sabihin, kung mag-consult, they will have to rely in legal minds nila sa kanilang team.
1: Yeah.
0: So, ibig sabihin, it doesn't come from your heart, it comes from your legal team.
1: Mm-hmm.
0: So, yan ang inaano ko na. So, ngayon, ang doon, nung

0: na nagiging hostile witness. Ang hostile witness, kumbaga pinilit nila ang tao mag-witness kahit hindi naman siya masasabi natin na labag sa kanilang kalooban. But pretty sure, ang kwan yan, mga sumusunod sa kay BP Sara, number one. Mm-hmm. Yung kanyang staff. Mm-hmm. Siyempre saan yun magkakampi yung staff niya dahil kinuha mo siyang, ano, diba? Sa kanya talaga yung amo. Mm-hmm. Yung kanyang lawyer, si Attorney Pua, kinuha nilang hostile witness. Si Basti, kinuha nilang hostile witness. So una doon, sinabihan ni Rapi Tulpo, I don't know, na-encounter mo ata yan. Stupid. Stupid witness, which is, yun nga ang sinasabi na unbecoming na comments sa towards a witness. Hindi mo dapat sabihin ng witness na stupid. Tsaka, unang-una, ano din yung witness na yan? Reliable siya sa kanya. Dahil hindi niya lang mapiga ng kanyang gustong marinig na reason, sasabihin niyang stupid. Yung pangalawang hostile witness, sinabihan niya rin na nagmaang-maangan. Nagtanga-tangahan.
1: Narinig ko yun.
0: Hostile witness rin yun. Yung pangatlong hostile witness, si Attorney Pua, sinabihan din nila na abogado na walang alam. But very bright, intelligent yan si ano, si Attorney Pua. Makikita mo sa mga discussion, hindi yan siya nagbabasa ng kanya notes. Talagang bright boy si Attorney Pua. So sinabihan din nila na abogado na walang alam. Si Basti, behave lahat.
1: Mas into showbiz chika ako lately eh.
0: At saka, ang nakakatuwa sa kay Basti, di ba, mga ilang araw na, siguro napilitan na lang nila, siguro isa lang si Basti. Kasi, kung titingnan nila ang social media konti, ang kwan ng ano, ng impeachment, nagde-decrease. Yung nawala ng tao ng gana na susundan yung impeachment.
1: Yes, yes.
0: Nung inilagay si Basti, dumami.
1: Actually, ako, wala na rin akong ganang manood. Pero nakita ko si Basti, si Basti yun. Totoo ba to? Akala ko parang AI lang.
0: At saka mga interjection ng mga lawyer, kita ng mga senator judge, di ba? Behave talaga. Pati nga si Kwan, parang si sino to? Si asawa ni Sharon.
1: Kiko.
0: Si Kiko, talagang ano pa, si Villanueva, ang mga comments niya, pati si Rapi Tulpo. aanin mo si Basti. Si Basti ay presidente yan ng PDP Laban na. Siya nang pumalit sa posisyon ng kanyang ama. Di ba? Sa PDP Laban. So, yun ang nakikita nating mga kaano-ano na mga pangyayari sa mga nakaraan na impeachment trial. Dapat maano pa doon si Trillanes?
1: Hindi nga daw lumabas.
0: Umiksi na si Trillanes. Ngayon nang gi-decline siya ng hindi siya dinecline, in-eject siya ng prosecution. Kaya nga ang ginaano niya, sinisisi niya si Chess Escudero. Kasi di ba hindi siya hindi na siya naging witness doon. So doon naman sa kwan, gumawa siya ng press con. Kinagat naman siya ng mga ilang media.
1: Siyempre.
0: Kinagat siya, magpa-press con na lang siya. So ang nangyari doon sa press con niya, sinasabi niya doon na wala si Chess Escudero karapatan na hindi siya ipapatawag kasi nagtaka siya. Ilan sila na binigyan ng subpoena na dapat na ma-invite, siya lang daw ang hindi nakatanggap.

0: Sabrina. Mm-hmm. So ngayon, eh, sabi nga ni Rabi, ang desisyon ni Chess, hindi naman sa kanyang desisyon yun, sa kalapang kalahatan yun.
1: Yes, oo.
0: At unang-una, hindi naman si Chess nagpadala ng subpoena dahil gi-withdraw ng prosecution.
1: Mm.
0: So dapat ang sisina si prosecution, kaya si prosecution ang nag-withdraw.
1: Mm-hmm.
0: Napag-isipan nila siguro na magiging ano tong kwan niya, ang testimonya niya. Kasi Amlak ang kwan eh. Isyo kay kanina, kahapon, isinalan si Amlak. Ang pinakamatagal na witness na isinalang sa history ng impeachment trial sa Pilipinas. Just imagine, almost a day. Almost a day. Pero bright boy din. Ang, ang katakataka lang doon na ang kinakounter nila na it's really a prepared witness.
1: Ay, hindi, ganun naman talaga. Nagpe-prepare naman talaga lahat bago ang ano.
0: No, ibig sabihin, 2 days, nilagay siya dyan eh. Tinilaga siya as executive officer.
1: Okay.
0: Before, pagkatapos, 2 araw pa lang na inilagay siya, pinadahan tayo ng subpoena. So ngayon, gumawa sila daw ng... Pero may ready na ng mga... Yun ang gina-question ngayon ng ano...
1: Yung mga kababayan natin, kaya ngayon dito sa New Zealand, interesado pa rin kaya dyan sa mga nangyayari sa Pinas?
0: Very interesting actually. Very interesting. Kasi ang...
1: Ang ganda kasi, I mean... katulad ikaw, may mga katulad ng ibang kababayan natin na interested pa rin sa mga ganyan. Katulad mo na sobra talagang ano, nanonood. Yung asawa ko, nanonood din siya lagi na mga ganyan. Diba?
0: Ang interesting kasi, habang nalalapit ang impeachment, yung mga minority nauubos na.
1: Ilan na lang ba sila dyan ngayon?
0: Ilan na lang. Ang pinakabuka, ang isa na lang na iwan na mabukal din nun si Kwan. Bahala na magkapatayan si Robert. Talaga attitude ni Robert talaga yung bad boy talaga, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Yung laking kulungan eh. So ngayon, wala, medyo tumahimik na rin siya.
1: Tumahimik na ba?
0: Ay, may kaso siya eh.
1: Anong kaso niya? Yung kay ano? Kay Bato?
0: Pagkatapos, si Villar.
1: Meron ako nabasa na, na parang umiyak siya.
0: Si Camilion yung
1: si
0: umiyak. Pero yung kapatid, lumipat na.
1: Ah, lumipat na ba?
0: Lumipat na si Mark.
1: Interesting. Majority na siya?
0: Oo, majority na si Mark.
1: Talaga ba? Siyempre, hindi ka napanood dahil busy ako.
0: Pinababaan pa rin yung, di ba? Pinababaan na yung threshold. Instead na 16,
1: 10.
0: Kuan na lang. Basta bumaba ng threshold. At pagkatapos doon, si Mark nakita na doon. Kaya nga, unexpected na daming nagulat doon na bakit nandoon na si Camille, payak-yak pa dito. Tapos ang kapatid, sabi nga ng mga ibang comment, umiyak si Camille kasi iniwanan ni Mark. Lumipat na si Mark doon eh.
1: Talaga ba?
0: So, ngayon.
1: Interesting.
0: Ang kumalma si si Cayetano rin. So hindi na gaano
1: hindi kasi kalmado na sila ngayon dahil ano, alam mo na mangyayari.
0: Kaya nga may nakahain na rin ang kwan, ang kaso, may subpoena na sila sa So ang sunod niyan, ipupursigihin na yan sila ng ombudsman na katulad kay Marcolita. So si kaya pag hindi ka sumapi sa kanila, talagang mahihinog ang kaso mo.
1: Funny yan.
0: So,
1: nakakatawa yung nangyayari sa Pinas kasi sila dating magkakampi, naging buwag-buwag na sila talaga. Anyway.
0: So ngayon ang assessment, analysis sa
1: anong analysis mo dyan, kuya?
0: Pagka in case ma-impeach si Sarah. Pag ma-impeach si Sarah, andyan pa naman si Basti. Si Basti, qualify na qualify talaga ang ni Basti. Kaya kita mo,

0: Kaya behave sila lahat. Si Master na gano'n. But may isa pang strategy dyan. Mm. Before matapos ang kwan, ang impeachment, kung magkaano talaga, pwede naman mag-resign si VP Sara as Vice President at mawala yung kaso lahat.
1: Pwede rin.
0: Oo, oh, yan ang isa sa mga ako. Mm. Pero nakikita nila sa prinsipyo ni Inday, si Inday, hindi yan ang tao na sumusuko. Oo, palaban yan.
1: Nakita ko yung ano natin, yung live natin ngayon sa Kabayan Ridge, sa FB page. Ang ganda ng kulay natin, green. Green and yellow. Ayan na, dapat pala nag-uusap tayo. Kuya, nung susuotin mo, para medyo maganda tignan sa live natin.
0: So anyway, pasensya, hindi ko mababasa lahat ng ano kasi wala na palang lubat pala tong laptop ko, hindi ko makikita But I know na maraming sumusubaybay sa atin at sumusunod sa ating programa. So binabati ko na lang, ipatuloy niyo ang pag-subscribe, pag-like at pag-share sa ating mga ating live show. At kung gusto niyong mag-interact, just leave a message.
1: Yes.
0: Para makapagbigay rin kami ng kasagutan kung meron kayong mga katanungan.
1: Uh-huh. So, and sa mga susunod na araw po, meron tayong mga special guests. Tayin lang nila. At alam mo ba, kuya, kanina, bago ako pumunta dito, nakapag-meet ako dun sa, ano, sa community engagement advisor ng ombudsman. So, nagpapasalamat sila dun sa interview na ginawa nyo. Kasama mo si Jackie nung in-interview, diba? At saka yung help natin na ginawa sa kanila nung, ano, nung nagkaroon sila ng community engagement workshop dito.
0: Yeah.
1: So, yun, medyo mabilis lang yung pag-uusap namin kasi gusto niya lang magpasalamat sa atin. Nakakatuwa kasi galing pa sila ng Wellington. Sa parliament kasi sila yung ombudsman, diba? So, nagpunta lang sila dito para magpasalamat sa atin. Very short lang. Pero yung kaigihan ng pag-uusap namin, sinabi nga niya na kailangan pa nila ng mas madaming community engagement para malaman ng mga different communities dito sa New Zealand yung role ng ombudsman. Diba? So kasi iba takot na magreklamo pagka ano.
0: Yeah, tama. Actually, after sa interview, pumunta nga ako doon sa kanilang workshop doon sa nakapag-attend. But anyway, wala na tayong oras, Diyosa, at maraming salamat ulit sa ating mga kababayan.
1: Wala na tayong oras, meron pang oras. sa'yo ba? Mga guests mo ba yan?
0: Hindi.
1: Susunod sila.
0: Diba,
1: meron pong ata tayong kasunod na program. So, lahat mabait si Kuya Alfie, so bibigyan niya ng time para mag-prepare.
0: May prepare. At least may 10 minutes sila na less than 10 minutes na lang eh. So, yan. Kita-kita tayo ulit at abangan ninyo ang magandang guest namin sa sunod na
1: Martes. Kailangan nandito
0: Martes,
1: ka.
0: Martes,
1: oo. Dapat nandito ka.
0: Oo, para dito pala ako kasi maganda pala yung ano namin, ang guest.
1: Oo.
0: So, yeah. Para sa ating mga parents na hanggang ngayon nagkaka-holiday pa rin ang kanilang mga anak. So, isamantalahin ninyo ang napakagandang panahon na ipasyal, igala ang ating mga
1: ngayon.
0: Ang mga bata. Oh yeah, feel na feel na talaga na ang ganda ng panahon sana. Siyempre, this is New Zealand. Malamig talaga. Maya-maya, biglang lalamig kahit napakaganda ng init pag pumalit yung hangin from the south. South Pole, talagang napaka-freezing point yun. So, maraming salamat ulit sa walang sawang pagsusubaybay dito sa aming programa. Ito si El Capitan.
1: At ako po ulit ang nag-iisang Diyosa La Cochera nagsasabing always be kind, be happy, and God bless everybody. Bye! See you next week!
0: Maraming salamat! Patuloy kayo nakikinig sa Kabayan Radio dito sa Plains Media Otatahi, New Zealand.
1: Listen to past episodes on plains.org.nz. Please subscribe, rate, and review Kabayan Radio on Spotify and Apple Podcasts. Commenting really helps people find the show.
0: Subaybayan rin ang aming Facebook live streaming.
1: And to keep up with what's happening in our community, just search for Kabayan.